Ngayon, itaroon na hamutok o na, Loreza Tiaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, Belatoba iya ida-idak niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngayon, itaroon na hamutok ona, doreze tiyaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-ida niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngayon, itaroon na hamutok ona, doreze tiyaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-ida tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

kan terik ida iha fo, no to iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, no tama bamundu fo ne, atu goza niya.